Bokki and Bokki dal jere ngeen jëf yeen ñi tafo di and ak seen radio bi no FM 106.0 bi mu ngi koy faral di défé chaque jour ci seen kaddu askan bi tay rek dañuy ñëw pour waxtaan ci li nga xamanteni mo jëm ci walu pandum tossan bi nga xamanteni dañ ko favoriser ci kam manam pharmacie nga xamanteni des fois dañuy am ay garab yo xamanteni dañ koy dal di joxe waye nit ñi dañ ko fay baye di jël li nga xamne mo di patum tossan ba des fois sax ñu ci ñëméku yeen difficulté ginnaw buñ leen indi lé bobu bi nga xamne mom lañu wax dañuy dal di siar bu baax sunna tango soxna nday di siar bu baax seigne fallo mi nga xamanteni mo doona joxe won xibaar tay ak sunu technicien bobu mam mo fall di len jajeufal bu baax yeen nga xamne yeen sa fo di and ak

0: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeeg go xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolém gantax ñi ko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal raxti dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko raxti dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tayit fi rek la nako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bëna bu la wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeegu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi aksina
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono ray dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gu yaram
2: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayab askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi

0: dima jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa señtu wax ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye na xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran yi suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma no ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma né tombal lé wala ngandi lé wala ay tomba gi pétaw dédét wa so ma joxé lo wax rek da fay melni yokk gi yax yi bo ma xasse jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir lepp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu ya nga di ci sama
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci lu ni mel
0: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la met wajal nañ la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu woor mané wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wajay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba lu ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne sunu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëñu engagé né len fayma nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay faj nangam moytu len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jéma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk mi lolu yi ki nga xamna mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj muko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma doone bu sétaloy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu keuyit
0: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu ngay dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sala ba nga ma wéxal gu ñu dañ may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sax da fay def ñew ne ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol lam man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax damay wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara

0: Benno FM 106.0
1: mbokki julidi mbokki talibey wajuri dongay ak dongay ak sappay alquran yi gëna bañu len nuyo ziaré len di len ñaanal jam té diko sakku ci yeen wa insbulla li khidmatul qadim di daré internet privé té ragni ko lol ci jangale alquranul karim ak yarub diiné gëna bañu len nuyo ziaré len di fédeli ko le reggi dox ci sen digënté ak ñom ba tax ngeen tamul len di len jox senu njabot ñu di len jangal waye di sant yitam xalé yi nga seni pestef ak senu njambar ak senu yitté wo xam xam ba at mu jot mbolo mudul jeex mokal ci dara ji alquranul karim ñi ngi ci sant yalla sunu borom waye ginaaw lolu ñi ngi leen di yegal ne bokk na ci seeni mebet ak seeni xememteef di daara internat duñu fasiyene ubi tudde ko mafatihul bisri ma nga nek daru salam jass te bokk yi na ngeen xamne insbulla li khidmatul qadim di kulel go xamne day taxawal ay daara tek fa ay kangam yu ragniku te jang alquranul karim ak jangale ko ak yar amna ñu ci ay manore te yag ci def ay jalore motax at mu jot mbolo mudul jeex mokal ci daara ji alquranul karim ngir insbulla li khidmatul saykhul qadim amna ñu benn bankas ci seen daara yi ñu diko wax daara yi matlabul fawsayni di bankas ci insbulla atum ren mi fukki xale ak juroom ñaar mokal nañu alquranul karim ci daara ja te nak yenti at yi wessu at mu jot mbolo dañu mokale alquranul karim ci seen daara yi ba taxna kureluk insbulla bankasam bi nga xamne modi daara yi matlabul fawsayni ñi ngi leen di sante di leen gëreem waye ñi ngi leen di xamne kureluk insbulla li khidmatul qadim amna ñu yene ci taxawal jeneen daara ju bes ñu tudde ko daara yi mafatihul bisri ma nga nek daru salam jass daara internat moderne la ubbi nañu nak ay buntam fasiyene daldi tambali mbindima ngir dañu bëgg buñu aggé ci fukki fan ak juroom ben ci wéru sunyé 2026 té lañu fasiyene tambali njangalema wayé nak tambali nañu mbindima place yi nak dañu ko limité wayé nak wéru sunyé bi dañu ci def promotion manam wañi nañu inscription bi ak itam la nga wara fay par wér wañi nañu ko kon nak bokk yi képp ko xamné da nga am dom ke bëgg ko lako yoral yor bu muccu ayib dila ko yaral yar bu muccu ayib diko jangal alquranul karim njang mu muccu ayib di bu neew mu mëna mokal alquranul karim mané wéel am njangam ci yenen bankas ci dess man tamuna isbulla li khidmatul qadim rawati sen daara ju bes ci ñuy ubbi te de ko mafatihul bisri ci daaru salam jass kon nak bokk yi kepp ko am dom te bëgg ko jëbël wa isbulla li khidmatul qadim ngir ñu yoral lako dilako jangalal da ngay dem daaru salam jass ci daara ja te nga fa fekk seeni jëwriñ mba nga jokko ak ñom ci numéro téléphone yi ta modi 78 794 29 29 daara isbulla li khidmatul qadim ñi ngi ñaanal wajuri dongo yi ak jangale kat yi atum jam xam xam bu bari tabarkel barke alquranul karim qur'anul karim ay mbambulan waju aksidu yi di fajj aajo ak afek ay balay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barke ngeureum xewalam yeewur qur'anul karim ay yonu njub waju tabiraw di yobbal ci kuy wut ay ngeureum cer bu ñepp naw qur'anul karim ay ngam di tollo ca bay mu ñor te moy wëru way bay tax nga raw non ye duñ la wor qur'anul karim ngay jang jup dal di laqipal fa yalla kenen am barke xewal yu and wal la qualité fait la différence
2: habibi shou hilo yen mbokki senegal rawtina deuk bu teddi bi li di touba mbacke ak liko wor mbokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem ngir man ko amé nak ci ñeggu xey wala lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukku mbokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamné dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bëne bu la wala bi fess ni mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk émouride mom crème émouridaire def ko fay jele ci carton yalla ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki touba mbacké région bu djourbel ak licoeur yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émouride té modi crème émouridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci touba mbacké ak licoeur té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème émouridaire ngeen mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi.